ishomu lanhlanhla simdzuzu li gaphambi kokuba kube umbani ihora lesazo. Esihlokweni besinaso besibuzile ukuthi ngabe ubani obuke eyirongi noma ongathi wena urongi. Nangumkhizi nesitolo sakhe bese kuthi uDlamini naye masiya eqashisa noma aqashise ukufika. Khona lapha ikhoneni kodwa bonke labantu inkinga yabo. Ukuthi fanele babeke isinkwe etafuleni for umndeni wabo. Nokunyeke abantu bakithi nina ningizimu Afrika. Kwamanye amazwe umthetho ngendlela uqine ngayo. Umuntu uma eyokufika ewangaphandle akumeleki ukuthi aqashe wangaphakathi. Owangaphakathi ovumele ukuthi aqashe umuntu wangaphandle. Kodwa le South Africa uthuka kuba nalawo maphutha ngoba sithi amaphutha ayenzekayo.

ukhona empilweni uma uphakamisa omunye umuntu. Ngelinye ilanga khona ukhuluma inkulumo lezi zakhaya. Uthi yazi ngelilanga ukwatshela omunye umuntu ukuthi makaphamise izandla zakhe mase phakamisa nezakamakhelwane wakhe. Zombili izandla zisemoyeni futhi ziphakeme. Wathi uyabona ukuthi izandla zini zombili ziphakeme. Okusho ukuthi lowo muntu noma umakhelwane uphakamise wena. Wasefuthe ephinde ethi awuzehlia usehliseke izandla njengoba uziphakamisile. Zasezehla zombili wasethi uyabona ukuthi empilweni kuyenzeka ukuthi umuntu okuphakamisa kube uyena futhi okwehlisela phansi. Ngiqondile nonqondo ukusho kuyenzeka kumuntu akufake emsebenzini noma akuthole umsebenzi bese kuba uye futhi umuntu okuxoshisa ngelinye ilanga. Kuyenzeka futhi ukuthi umuntu umfake emsebenzini bese kuba uye futhi okuxoshisayo ngelinye ilanga.

Uphakeme baba, uyingcwele. Kubalulekile ukuthi uma udlula entweni ubize igama lakho ukuthi uphakeme baba uyingcwele. Yasempilweni mekumele uqhubekele phambili kumele kube nabantu ababili noma kumele kube nomuntu oyedwa ohlala ngegama lakho. Ukuze uthole omunye umsebenzi ongcono kunalo owenzayo kubalulekile kube khona umuntu ozohleba ngawe phambi kwabaphathi. Ukuze ugcoshwe kuleyo position ukuze ukwazi ukuthi uthole omunye umsebenzi omuhle ngaphezu kwaloyo. Noma ufuna indawo yokuhlala noma ufuna indawo yokakhumuzi kubalulekile kube nomuntu ozokucokiza noma ozokhuluma ngawe komunye ukuze wena uphumelele uye phambili. Bakha unkatho ngawe, bakha imeeting ngawe, bakhulume ngawe bebabili. Baze basithathe isinqumo kanti ukhona wesithathu.

0: Hey, kwabe madoda namakhalanga. Awu Jesu omncane, ozungenzeke bemncane. Nanku unkosi umfana kaMakhumalo eFrance uthi hey baba. Hey lozo ingoma eidlala uthi awu niya rocka mgungundo vevema.
1: Baba.
0: Sibonge kakhulu kubo bonke abantu abalalele nangalesikhathi nangalomzuzu nangalapha ngempela ebonga umboka Makhumalo uthi hey niya rocka we mgungundo. Hamba nathi ngokuze ekuseni. U19 imzuzu elishayile hola lesinde. Abas forces seyiqopha lezozo. Sikuqe kuwena sibheke phansi sibheke phezulu. Sikuqe phansi ngamadolo sithi ngozi. Uyalazi usizi lethu futhi uyakwazi ukukhala kwethu. Kwesinye isikhathi kudinga ukuthi uNkulunkulu umtshele nje inkinga ungathi baba uyazi. Baba uNkulunkulu uyazi ukuthi angisebenzi. Baba uNkulunkulu uyazi ukuthi umama wasekhaya uyangihlupa. Baba uNkulunkulu uyazi ukuthi umama wasekhaya uyangihlupa ngimenzela konke. Ayikho into angayitholi ngisho imali. Ngiyazama ngenza konke kumama wabantwana noma kumama wezingane. Kodwa still akabongi noma kanile ufise ngathi ngamupho okuthexexa. Unkulunkulu ngiyamupha imali umtshele nje ngqo uNkulunkulu ukhulume na uqo. Nangu uNkulunkulu ngiyamthanda owesifazane noma ngiyamthanda engibambisene naye. Kodwa akanele kamaka akanele ufuna ukubona kwamakhelwane. Ukuthi ngenze kwenzeke kwamakhelwane.

ngoba uNkulunkulu akekho ngakaza amphakamisa, akekho ngakaza amenze lokuhle. Uma sekuthola ukuthi izinto azihambi kahle empilweni yakho ngalesikhathi, kumbula ukuthi uwakwenzela okuhle, ungabe usukuthi phela usugxeka konke. Linda isikhathi sakho siyeza futhi sizofika. Uma sesifikile ubani onganqaba.

Kona kaba pali la babo ngose lwe nutu ishai le mzaga Uchu mbonga kakase kakum Sabongo budwa msabonga maprada Pela ni South Africa ya kufumele vile nje huu Uguti nye nyingu unzi jie ngeaktanda Isi ngeaktanda jie msaka Nami mpendu ule ngukulu nga ungabna mashoni Isi nami ngeaktanda mbwetu Kwa chandul ka love, kwa chandul cool

noma ngabe insizwa inyathelile ukhona enginyathele ngakho kubalekile ukuthi ningamadoda nidlulise nje idlule inkulumo ekubathi amadoda ayipheli kodwa kubalekile ngesinye isikhathi amadoda ayiphele nje. Uzo abantu bethi indoda ayikhali kanti indoda kumele ikhali ngoba inazo inyembezi ngoba kuyovaleleka izinto ngaphakathi kube ingozi ebantwaneni nasemndenini wayo. Balekele nje uma indoda usikhihle phambi komuntu wakho azathi thula baba.

0: If only in the moment. Kubalekile ukuthi wazi ukuthi uzalwa ngubani, uzalwa ngobani. Bathi wethe uthandiswa ukuthi uzalwa ngobani. Ethi nizalwa ngobani. Nakhona lezulwini khona amagama ukuwezwa ukuthi ayahlabela kodwa manje ayizulu. Uthole kuthiwe umlanjwana. Awu ilongwe. Ukuzalwa ngokuzalwa ke kulungile, nami ngabe wenzani noma ngabe uzalwe kanjani kodwa kubalulekile ukuthi emhlabeni ufike wenze uNkulunkulu akulethele kona noma akudalele kona ukuthi udlule kuleyo ndima emhlabeni. Emhlabeni singabahambayo kulo mhlaba, kubalulekile ukuthi wenze lokho kumele ukwenze, wenze kahle phambi kwabantu, ubahloniphe umhlaba. Kubalulekile ukuthi uhloniphe ngoba ngelilanga na umhlaba uyobe usukugubezela, ungenzi nje okubi emhlabeni. Kubalulekile ukuthi uhloniphe bonke abantu ngoba awazi ukuthi empilweni uyosizwa ubani ngasiphi isikhathi. Uba ungahloniphi lo muntu ongamhloniphanga, mhlawumbe uyena oyokuvulela iminyango ngelinye ilanga. Uthi uyafika enkampanini thizeni noma endaweni eyithizeni, kukhona yena ngalesikhathi.
1: What's going on?
0: Tokijembalo Pastole u Don William.

empilweni kubalekele singelinilanga wamukele nje ukuthi uselwe kanjani ungahambe uzichaza kubantu ngoba ubungozi bokuchaza kubantu ngelanga bothi masebe chaza bona kanti emhlabeni wena uzele ukukhulu uzokwenza phambi kwabantu bakho noma ngabe usalo ubani noma ngabe umama noma ngabe umlanjwane ekhaya kodwa uyaphumelela uyephambili ungabisakhala ke nomothi yeze ubekela phambili ngempilo

khona oseflatini noma osemzini omuhle bathi stezi ofisa ukuhlala emjondolo ngenkinga abhekene nayo. Osemjondolo ufuna ukuyohlala stezi abe phezulu. Bathi impilo ibhandele mtjene kwabo. Uhalele omunye umuntu uthi ungayihaleli impilo yomunye umuntu. Lo iphilayo nje uNkulunkulu ukwabele yona kungeyakho futhi ayikho into ongayenza.

10 to 12 ukhona madoda amaskandi. Eh bathu dlalo babu mloyi. Awu kodwa mzana, ngiyakubongela mzala. You so important to me indlela ekuthanda ngayo.

lele ngitha ngawe le ngoma Marota. Na umlaleli podcast emujwe ithanda. Eh kona ingoma engithanda lapho kucothoza. Ethi iqala lo mjolo alithethwe. Eh ngathi kangenike la kahle kahle ukucothoza ngoba ngathi inezimbanyana. Ethi iqala lo mjolo alithethwe. Ndongile ke bantu bakithi moyo kakhulu shalo shalo shalo.

0: ukho
1: ehe
0: yabo
1: ehe
0: ogogo nje ish
1: kunjalo uyabona ehe ne mina ngikhula ngake nomkhulu kakhulu umkhulu wahamba wadlula ngisase mncane kodwa umuntu engikhule naye ugogo imfundiso eziningi nje ngokuphila kwami ziqhamuka kuyena ugogo mangiyibuka futhi impilo la ngibuye sengixakeka khona ngiyayithatha imfundiso zagogo ngithi ugogo wayeyokwenza njani la
0: kule situation ebhekene naye ugogo mhlamba iyo reacta kanje
1: ehe ne kodwa futhi uqinisileke mawuthi ke hey bayashaya ugogo gogo wayeshaya nani ngethawule elimanzi wayeshaya nani ugogo wami ngethawule
0: siqinile still
1: obhuza wa
0: Ngingavumelekile ukuthi ngibe sesixukwini yabo khona lento lethi mengabe kuphunya isikole hayi ngithe ubana ngemsabo kushuthi siyabambana after school mengeke ngakulelo qulu nje useyothi ugogo hayi bengilwa iyoshindu awu
1: ukuthi ubuse equlwini
0: ukuthi bengisequlwini that ugogo nje no ngikubonile
1: ubufunani kuleso sokho yabo
0: nje thina endaweni yethu semakhaya like wawukwazi ukubona umuntu mehamba esikoleni ugogo siwaye malapho ke Mengenga ayibo melela phumelela ugogo wami nje loyo uze kwafika nje ekugcineni because udlule I think 2017 so nje awu sasazi kahle ukuthi we
1: kodwa ke iyasiza ke leyo ke futhi ke ke emadlamini ngoba wedato lapha ekhaya uma ngabe kuthiwa abekho abantu abaqinisa isandla empilweni yakho lokho futhi nako kuyingozi kuyinkinga uma ngabe kwesinsikhathi kukhona nje ugogo uthela uswazi ngelinye ilanga wedato ngicela ukutshela ukuthi uyombo nga wedato ngoba manje uyobusuthi he shuthi nje kube ngangakhuzo kube ngangalithola uswazi ha ngabe konakele ngabe konakele empilweni yami ngabe nguhlobo lomuntu olungakwazi kuba disciplined ngabe ngomuntu onganayo inhlonipho ngabe ngomuntu ongakwazi ongabazisi abanye abantu ngabe ngudado nje kushuthi odelelayo ngoba ngizange ngikhuzwe angizangize
0: angizangizithole
1: ithola uswazi
0: lapha kugogo
1: uyabona ke dado soke ke ungayibukike ngazuthini uyahlukunyezwa mangabe kona ke akufanele kweqe akufanele kweqe kodwa futhi ke njena ke
0: it's part
1: of ukukhula kwethu kuyingxenye yokuthini siyakhuliswa so njena ke siyababungaza ngempela ogogo nomkhulu abaseyimpilweni zethu njengoba ke kulenyanga kushiwo njalo ukuthi wanike ke inyanga yabo siyababungaza ngakho konke bawuthi nje wedadwe khona kutsigneza ama tips ukuthi mayikhona ugogo noma ekhona umkhulu ngisho ugogo kamakhelwane wedadwe mawubona uthi hey logo ke vengithanda kodwa yazi evehleze ngikhuze hey logo kamakhelwane hleze esenzela ukuthi uyabona even indaba nathi khona okuncane nje ofisa ukumenzela kona ngamdobela ikhadi wedadwe yezwa sikupha ama tips
0: ya umdwebe
1: ikhadi umdwebe ikhadini ulenze libe colorful ifake imbala yakho emihle umbhalele i message emnandi
0: ya
1: uyayizwa leyo nto ehe mawuthi good ngezandla zakho futhi ungakwazi ukuthi mhlawumbe wakhe something ngezandla zakho ungamupha yona ugogo noma umkhulu loyo mawukuthi uyakwazi ukuthi uyathunga wena dadu ngamakhela into
0: ethungwayo
1: mawuthi ukwazi ukubaza ngezandla zakho umfana mhlawumbe ngambazela into kodwa nje futhi noma yini othola ukuthi isemandleni ungakhona ukuthi umenzele yona mawukuthi ufisa ukuthi awuthi mhlawumbe ngithi nje we gogo ngicela ukuthi nje ungathinti lutho yonke lemsebenzi ebiyenziwa ugogo uthi nje izokwenziwa yimina wegogo ngobani ngizama ukukhumbuza ukuthi sikuthanda angakanani
0: yes
1: boyo bayini wedadwe ngaphandle
0: ngaphandle kwagogo
1: ehene ke kuningi kuningi ke njena dadwe ongakwenza ke just ukuqinisekisa ukuthi ne ubatshengisa uthando siyabonga ke nangalo ke njena ke ivesi lethu ke lanamhlanje ngoba ke lisifundisa ukubaleka kwabo ezimpilweni zethu nathi ukuthi sibaleke kangakanani ezimpilweni zabo abantu abadala abakhona
0: yes
1: silgoqa lapho ke lengxenye le yohlelo la kade sifunda khona izwi lanamhlanje asiqhubekeke wedado nalo uhlelo uma ngabe sibuya lapha yana ezitolo
2: Active Khoma on new 107.6 FM. Siphakamisa ubuciko obukhoma njalo ngolwesithathu kusuka ngo 1 year half past 1 ohlelweni emini bebade. Uma ufisa ukufaka isicelo sokuba ingcenye, sithinte kule email address ufmpro

0: Gogo nomkhulu njengobuzwa nje sikudlalela leya ngoma naye usijava ebonga ugogo wakhe ngabeke wena dadu ekhaya ugogo sake wakwenzelani enhle mhlambe nje sibungaza njengoba sibungaza inyanga yabo gogo noma ke izinsuku zabo gogo abantu abadala ubeseshiloku anti nazo wathi nje ungamenzela phela into enhle ugogo wakho umkhulu wakho umbonga nje ukuthi cha ukhona empilweni yakho cause ogogo ba umthombo wokuphila kwethu nanani ogogo bayasenzela eshoda ngakho ogogo bayasenzela noma sibona ukuthi stilobho siyaqina komana kubaba kodwa lapha kugogo sifike sithola indawo na kanjalo
1: kunjalo njena uyabona mangabe sekuthiwa uyashawa usucabanga ukuthi ngizobaleka ngishone ngakho
0: makosami uvela ubone ka plus nje ogogo nkosi yami bavele basho bathi ayi ngeke nje umshaye ngeke
1: umshayelani
0: kunengane lapha ekhaya bengithi masixabane athi ngeke nje ungishaye ukhona ugogo wami ngeke nje ungishaye
1: nalowa lapha endlini unonathi uvela athi njena ngizokuceba gogo
0: yebo
1: uthi ugangile lapho umuntu ngizokuceba gogo
0: kodwa kwanami ngimdala ngiyangibone kahle ukuthi yabona manje mse singqindana nenkulumo nomzali kisi no yabona ke manje ayisengangam ngiyamfonela umkhulu athi ungamfoneli ngithi ngimfonele
1: Ayizolungile ke tete uthi siqhubekele phambili lohlelo ke njengoba singena lapha kwisigaba la sisuke sizobe sifunda khona indatshana yanamhlanje esikuphathele yona siyethemba ukuthi ni uzoyithokozela ke udadewethu kube khona futhi izifundo ayitholayo
0: Okay indaba yethu nje ke namhlanje dadewethu izohamba kanje so kwakukhona umfana uSipho wayeneminyaka engu-10 wayecindelezekile esikoleni abangane bemhleka wafika ekhaya wathula umama wamthethisa yeka ukudlala waya kugogo ekishini ugogo akamthethisanga wamnika itiye wathi mzukulu isisu esigcwele siyagulisa khuluma uSipho wavuma konke ugogo wathi angikwazi ukulungisa konke kodwa angikwazi futhi ukulalela kwathi kusihlwa umkhulu wamthatha waya naye esibayeni wamxoxela indaba yokuthi naye wake wahlekwa esakhula esikoleni uSipho walala epholele ngoba ke isindawo sikagogo nomkhulu sasingekho ebusuku sasingekhona ngaphambi kokuba kube isebusuku indaba yethu ke ithini ke dadu noma ngabe kuthiwa ke yini le ehluphayo esikoleni ikhulume wazise ugogo noma umkhulu ngoba siyathola lapha ukuthi uSipho waya wayotshela umama ngokucindezeleka kwakhe esikoleni ukuthi izingane ziyamhleka mhlambe kukhona la uSipho ashaya khona iflop ngoba sesithi flop nje manje mhlamba uSipho khona iphutha lenze esikoleni izingane zamhleka mhlamba kwathi uSipho akafunde phambili wangakwazi ukufunda izingane zamhleka mhlamba eshawa amahloni uSipho ke yaqala ukumcindezela lento le wathi metshela umama okushukuthi umama wangayithakasela leyo ndaba kanti mezotshela ugogo nomkhulu ogogo bafike nje bamnika ithemba lokuthi angagcini izinto ngaphakathi kodwa akakhulume ngakho nanga nomkhulu wakhe esemthatha eyohlala naye esibayeni ngiyamajina uSipho nomkhulu behlele esibayeni bebuka lapha ya lento esithi imuni umkhulu esemduduza ke uSipho ukuthi ayi ndodana nami ngisake ngahlekwe esikoleni lokho kodwa akungwise langa phansi kunalokho engafunda mhlambe entweni beyenzekile engaphinde ngaqhubekela phambili engizokubuza kona ke namhlanje wedadu ukuthi wena ugogo wakho ukwenze njani uma ucindezelekile noma umkhulu wakho ukuxoxela ziphi indaba ezikwenza ukuthi uzizwe ungcono
1: uyabonake ke andimadlamini siyabonga kakhulu njena ngale ndatshana ngoba kukhulu esifundisa kona okuqala njena sonke kukhona la sihamba sihlukumezeke khona wedadu kukhona la kuzoba khona abantu abenza izinto ezingekho right kuthina nezinto esingazithandi futhi nezinto ezibuhlungu kuthina manje ke kodwa ke lokho kukutshela ukuthini wedadu kutshela ukuthi akusi wena wedwa nje ukuqala obhekana naleso simo uyabona sonke siyadlula lapho empilweni njengoba sinoma no baba no gogo nomkhulu nabo badlula ekuthenini kube khona abantu ababahluku.

0: meza nababahluphayo nababadelelayo nakwena ke dadu uma kukuthi keke kukhona la odelelwa khona qala nje uzitshela lo ukuthi hoyi okay lento vena iqali ngami into ekhona vele kodwa keke angizoyivumela ukuthi ni yenzeke kumina ngobani okuqala wena dadu uzozimela angithi ke dadu ke ukuthi ukuliphi madlemsi mina ngiye ngithi mangabe nje ushayiwe lapha emidlalweni
1: yebo
0: kudlalwa lapha emgaqweni noma lapha esigangeni nanidlala khona
1: nje ledlalwa khona yebo
0: ngithi buyela khona buyela ngithi buyela khona uyolungisa izinkinga zakho hamba uyobhekana neinkinga zakho
1: yebo ngeke uhlale ucasha ngaphansi kweziketi zami uyokubhekana nenkinga
0: ngingekho
1: uyolinda ukuthi ngize ngifike mina ngikuyi ayi
0: uyayibona ke leyo
1: qina dadu
0: qina dadu qina
1: fasa ushwasho amantombazane mayechukuluza azikhali
0: azikhali dadu ehe hayi ngoba sithi si
1: kuguzela mhlawumbe
0: cha kodwa sithi nje zimele dadu mengabe omunye umntwana ekusukela mutshele nje ukuthi akwenziwa ke lokho kumina ke uyabo akudlalelwa nje kumina
2: wangikhumbuza ngisase primary I think ngangenza grade R bekukhona ke u cousin ube ngilandela na ngeminyaka mhlambe okay una 24 nami ngini una sinama ngina ngakho mina
0: awusazi
2: 25 okay sina 25 so 2 but ubezalwa last month and shuthi shiyana ngenyanga mind you umfana like ngangimthatha nje ngimbike la ngithi nje ngeke nize nimenze lutho ngeke nize nimenze lutho imambane ithole manje sithethu and I'm so grateful cause lo moment usayikhumbula namanje athi nje we ma wawungilwela kabi wawungilwela kabi wena ha ayi
0: uyazi ke leyo nto ke inkumbuza unonathi naye sase wayesase crash na esela ko grade RR
2: yeah
0: engafini na grade R
2: yeah
0: ku sixoxolo umemuke ukuthi ke hayi kube nesiphithiphithi ke khona nomntwana nje lo mfana othanda ukuhlupa lapha eklasi kuhle uyabo ibhokolo nje nohlize ihlupa abanye abantwana shothi ke nje leya kwami decide ukuthi ke namhlanje no udelela lo elamanqamu namhlanje kushuthi wayehlupa umntwana lo omngani wakhe ngoba uyiqashana mncane yabona nje isiqhu sakhe nje udadu mncane lo unonathi ke avela athi ke nje umkhaliselane wambamba umlalisa phansi ubamba umfana njalo umkhaliselane umlale omlalisa phansi wambeka unyawo la esifubeni umcindezela ngedolo la esifubeni wathi uyakhala umfana wathi wamvalumla kombono wathi nje wathi uthoyakhala wathi nje
1: kwathiwa yes ungalingi nje uzukhala
0: ungalingi
1: uhlezi sihlupha la ukhalelani wena
0: ukhalelani uyabona so siyixoxela umeme leyo nto kuthiwa nje ayi engazuthi ke nje
1: oh no meme ubake bathi hayi awuthi sike sibone nje sibone ukuthi izophelelaphi lento le
0: uthole image
1: uthole ongangaye ke namhlanje yebo
0: shuthi njena ke hayi ngekusukela lapho ke njaye lo mfana engazuthi yadamba ke lento yakhe yokhupha abanye abantwana ngoba hayi wazifica zigawulini
1: hayi it's good very good
0: uyabona ke dadu shuthi ke lapho unonathi wayetshengisa yona lento yokuthini kufanele uzimele entweni ukwazi futhi nokumela omunye njengoba nawe madlemsi uthi kunomngani wakho lo omfana naye wawuvela uthi nje
1: sozeke
0: hathi sibone phela wazani
1: phela sibone ukuthi nizokwenzani kanti niyivezeke lento kade nisho ngayo la ngaphansi sizonibamba asibambeni ke manje sibambeni
0: uyabona ke nalana ke kusipho ke siyasithola ke isifundo sokuthi ke ogogo nomkhulu lana ke bayamfundisa into yokuthi sipho qina sipho
1: yebo
0: ehe nesipho njena awukwazi ukuthi ube umfana ontekenteke sipho nawe ke dadu lesi sifundo ke sithemba ukuthi nikeke okokuqala uyezwa uma ngabe ogogo nomkhulu bemtshela usipho ukuthi ni okokuqala nje ukukhuluma.
2: Yes.
0: Uma ngabe kukhona into ekuhlukumezayo, awuthuli nje, uthule nje nayo leyo nto leyo, ngoba nodadewo izolo uyikudla ngaphakathi, ikuphatha kabi ngaphakathi, uyoze u

0: Yeah, sishoka njalo nje tato sithi nje happy birthday kwabazalwayo. Awumasigijima nje siyothi pheqe pheqe lapha ya ekhasini la ka Facebook. Ngithola ke uMathinekwane Mshomi uthi nje happy birthday sithandwa sami uKhulebo. Wangasalisho ke igama ke phela lesithandwa sakhe ukuthi ngabusho kumntanakhe, ngabusho kumama wasendlini noma kubani. Kodwa ke siyabonga Mathinekwane Mshomi. Nanya lapha ya uNtokozo Msimanga uthi sisonke msakazi wami ngikulalela ngelakwa bhata emablokisini. Danko siyabonga weNtokozo. Kanti ke uDeli Diva Goodness uthi happy birthday to me ugogo wabazulu bonke ngilalele ngisembali eBB.
1: Yeah. Hawu kwakuhle kakhulu keke. Siyanibona ke nina enizalwayo namhlanje. Mangabe sithola lapha yana njena abazalwa namhlanje abakhulu kakhulu abaningi kakhulu abapesheya esibatholayo nje abanga abane abazalwa kulona lolu suku lolu lwa namhlanje khona umculi uGwen Stefani ozalwa namhlanje kusho ukuthi wena tato uzalwa kanye naye kube khona uStevie Ray Vaughan kuthiwa uyini unayidlala kakhulu lapha yana emculweni guitarist njena kushuthi enkulu umuntu omkhulu njena ngempela kuba khona ubani A$AP Rocky A$AP Rocky
0: sasengana
1: uyezwa
0: sasengana lapho
1: yena uyi rapper futhi keke no A$AP Rocky ubengashatile no
0: A$AP Rocky yeah ngiyamkhumbula lo ngazuthi like wenza into engathi isnoop ekhanda
1: naye keke uyazala lwake namhlanje ke kushuthi nje abaculi nje abaningi abazalwa namhlanje
0: yeah speaking of indaba yama birthdays wangikhumbuza lapha ya enginothandiweyo wami okumzala wami ingane kaAntwami yazalwa nje namhlanje ngifuna ukuthi nje kuyena happy birthday igama lakhe oxoliswa kamemela ngifuna ukuthi nje happy birthday kuwena mzala sengathi nje uNkulunkulu engakugcina Nkosi yami uphinde nje ubone eminye iminyaka elandelayo isikhathi sethu kasisifumeli besomfonela nje simqhakambisele siyomgungundlovu FM kodwa ke shout out kuwena mzala wami ngithi nje usuku oluhle nezilokothi ezinhle.
1: Wemzala
0: sizibonge lamzala.
1: Wemzala
0: ayibo
1: sithi halala. Ehe lemzala
0: sishonzala impela sishonzala.
1: Sesiculelile ke mzala uzwile uzwile sishaye nginangelinye i vibration lapha. Ehe nesilgoqa lapho kuhle lo. Uhlelo ke lwa namhlanje ke sithi njena ke siyabonga wonke umuntu ke ongenile kuhlelo lo dadu siyabonga nena dadu ukuthi ke ukhethe thina ke namhlanje sithembe ukuthi ke uma ngabe kuukuthi ke nangesonto elizayo dadu uzobe ukhona unathi kusukela nje ngawo u8 kuze kushaye yena u9 o'clock so bese move ake thina siya ku
0: youth live show iriza
1: kunge kudala ke njena ke sizobe ke singena ngakhona ke njena ke okwamanje ke njena ke asiligoqe lapho ke njena uhlelo ke sithi ke wedado izifundo ke njena zanamhlanje esikade sizitholile lapha yana sithemba ukuthi nike ke angeke uze uzikhohle dadona sithemba ukuthi kukhona futhi lapho ezizokusiza khona ke ke siphuma ngayo ke ingoma ke lena ke ka something so wetho kade esasho ukuthi kunina nonke enisithumelelile imiyalezo ekade ethini ke ethi happy birthday sithi ke bye bye.

0: Ngoba ngiyazi wena uzo uvuka bese uyakhuphuka usho njalo ke u DJ Tira emsakazweni wakho mkhulukazi umgungu Dlovu 107.6 FM. Sisho kamnandi nje sithe at the sound of choice of KZN Capital. Kanti ke wena usalalele kamnandi uhlelo lwakho I Youth Alive Show ikwaze kuyothi mukuthi ihora leshumi. Kanti ke asikhumbuze ukuthi nje isikhathi esigijima phezu kwaso njengamanje sikhomba ukuthi ke imizuzu ishumi neshiyagalolunye libumbene ihora lesishiyagalolunye. Khona la enkundleni emsakazweni wakho omkhulukazi umgungu Dlovu 107.6 FM. Sikhuluma ke ngento ke enkulu kakhulu ke namhlanje. Ngiyathemba ukuthi ke umlaleli sizoluthola ke uvo lwakhe la sithi khona namhlanje sikhuluma ngokwakha izindawo zokukhuluma ngaphambi kokuthi uze kube sebusuku. Ngicela nje ukuthatha mina ke leli thuba ngamkele obhuti bethu. Ngicela nje ukwamkela obhuti be Confession Clothing abaguqule isitayela saba indawo ephephile for abantu abadinga ukukhuluma sisinazo. Sikhuluma ngengcindezi, izidakamizwa, utshwala kanye nempilo nje yengqondo yabantu abasebasha. So ngizoqala ngoyedwa ke usifundo ongowakamemela. Sifundo sawubona.
1: Yebo sanibona sanibona njani umsazweni nababukele emakhaya
0: nyaphela. What a
2: sfundo, sfundo, sfundo, sfundo. Unjani usfundo uyaphila?
1: Sikhona njani?
2: Sicela uzethule nje ubingelela abalalele emakhaya. Uzisho ukuthi usfundo ubani uqhamukapi madoda Nkosi yami. Yazi.
1: Yebo yebo. Balalele emakhaya, lo nimelo usfundo kamemela. Insizwa nje iqhamuka lapha ebhulwa esigodini sasemathendeni.
2: Ehhe.
1: Omunye nje wabantu ababasunguli bendlela yokuphila kwabantu besilisa nentsha emphakathini. Iqhaza likhulu nje silibambile emphakathini ngakho ke sithanda ukubingelela abalaleli emakhaya.
0: Yeah, sifunda. Siyakuzwa ukuthi like yinina enisungule i-talento lokuthi abantu bakwazi ukuphila nani nani. But asiqale sibingelele lapha yakubhuti ukhetho kuhle sokhela. Sawubona.
3: Sanibonani, sanibonani, nikhuluma nokuthetha kuhle kwakasokhela lana, usokhela inzuzo lemicunjana umshazi kanoshado noma
2: kuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzok siyabonga Khetho, siyabonga nangendlela njena oyithula ngayo. Kungekudala, kade siphuma lapha enyangeni yamagugu vele ke njena ke uSeptember obekuyikona besikade vele sokuthi sigqugquzela ukuthi hayi ngisho nakuphi nakuphi la ukhona wena fanele uhlezi ngaso sonke isikhathi uyigqaja ngobunjalo bakho nokuthi ubani wena uqhamuka kuphi. So njena ke siyabonga, siyayithokozela kakhulu indlela njena osinginisa ngayo. Kuyaphileka kodwa ke Khetho?
3: Ah, siyaphila njani?
2: Oh, uyazi ngabe sewuzwile. Ngabe sekuphume ngisho nasephephandabeni. Alright, sithokoza kakhulu ke guys ukuthi nikhona namhlanje lapha yana lapha emsakazweni. Mhlawumbe ke nje asivele singene kuyona ingqikithi ukuthi ke ningobani as i brand ebizwa ngokuthi i confession clothing. Mhlawumbe ngiqale nje nisithathe nje kancane briefly ukuthi ke nisuke phi, nihlangane kanjani, nize nifika ekuthenini iqalani le brand leno. Ngobani immediate after that sifisa ukungena ekuthenini ke ikuphi lani ibone khona ukuthi yazi le nto leni awuthi ke sibheke siyisebenzise ekuthenini ke ibheke izinkinga ezibhekene nabantu abasha. Kodwa ngiyasiqala ekuthenini nisukaphi nayo. Singaqala ngasiqale ngawe Sifundo.
1: Oh, hey, i-brand kuyinto ehlanganisile kodwa singaqala ukuhlangana ngayo.
2: Yeah,
1: saqala nje sizinsizwa sibathathu.
2: Ehhe,
1: sizama nje sikhula sihlanganiswa iyo ke indaba yomphakathi sikhula sonke sesenza konke lokho kwenziwa abantu abancane.
2: Yes.
1: Sasesikhula singesikole siyabona ukuthi hayi khona ngeke. Kumele kusike sizame indlela ukuthi sizame ukubekusheleni. Kodwa manje lo sheleni wethu baningi abantu abawubekayo. Uzofika kanjani owethu kunakwabanye abantu?
2: Nazo
1: ke. So sathi hayi ngeke. Ake sizame ukwakha into ethile ezokwazi ukuthi noma izosibeke ebalazweni kodwa izame futhi ukuthi ibe isibonile sihle kwabanye abantu esikhula nabo.
0: Yeah.
1: Sabona ukuthi hayi sazama nalaye emculweni sabona ukuthi ayikhona.
2: Saniphuma nasemculweni.
1: Hayi kude nasema khona.
2: Hey boy.
0: Ah, suka.
1: Sazama ukuthi sabona ukuthi hayi ngeke nalaye emculweni ngathi manje isasa salikho kahle.
0: Yeah.
1: Sathi hayi yazi ukuthini nayo into la ikhona.
0: Mhm.
1: Ake sizame lento. Lento leyo lezosenza ukuthi okay. Noma ngathiwa ulaphi uzosibona. Noma ngathiwa ukuphi uzosiqoka.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Mina I'm so eager. Yabo nje into engithathile igama leni. Confession.
2: Yeah.
0: Ukuvuma ngesiZulu. So mhlambe ekusunguleni indaba yegama yini eyangiququzela ukuthi okay like into yethu ayibe naleli gama leli kanje since siyabona ukuthi okay like abafowethu abaningi sebegcile endaweni zokuthi siyaphuza mhlambe abaphuziswa ukuthi like siyaphuza nje mhlambe umuntu nenkinga yabo so mhlambe naqhamuka kanjani naleli gama leli lithi hayi abantu abavume man like asithin confession
1: yeah yeah yabona sikeke kwabakaba nesigameko la khona omunye wethu ezithola eseke inkingeni engikwazi ukuyidawula la imsali
0: oh okay no akunankinga
1: sake sabona ukuthi cha le nkinga le yona etha emenza ukuthi athathe izinqumo engezona empilweni
0: yeah yeah
1: sathi umfowethu ngoba manje uyabona ukuthi lento leso ubhena ngalendlela ayini futhi siyakubona ukuthi umthela wayo ukuthi ungakwazi ukuthi uyibeke uyikhulume sikhona
0: yeah
1: kunganjani kongcono ke uyikhulume ngalendlela
0: mhm
1: uyabona sabona ukuthi amaningi kamagama afika sabona ukuthi cha awahamselani nesimo sesisibonile kumfowethu
0: okay
1: sathi hayi as we say ithi a confession.
0: All right. Yes. So, Khetho Kuhle, mengabe nje ngiza kuwena. Okay. Ngithanda ukubuza la ukuthi kuzona zonke izinto mhlambe ebeningazenza since busushi bese sishila usifunda ukuthi okay nike nazama nasemculweni nabona ukuthi okay like akuhlangani. Ngingabuza nje ukuthi okay kungani na decide ukuthi like nikhethe ingubo noma ngithi nikhethe ukuthi nisungule into ethi ayibe sa clothing brand confession clothing ukuze nizohlanganisa wonke umuntu ohlukumezekile ekutheni nakhuluma inkinga yakhe ekutheni na share nani whatever le emsinda kangaka sengisho nje kumuntu wonke ngingasakhulumela abantu besilisa because abantu abaningi bathi abantu besilisa abagowishayo yes mhm
3: So ukusungula kwethi brand njobe kade sekuyachaza kalula nje usifundo wakubeka ngokusobala ukuthi kusukaphi so sisuke lapho ke kumfethu nabanye ke saye saxhumana nabanye abantu ngendlela right bakwazi ukusizwa

0: Yeah, kahle sethina ke sihlala naye umuntu. Kusho ukuthi indlela suka ekhala ngayo ukuthi asondele kuthina. Ezokwazi ukuthi akhulume ngayo yonke into esuka imudla ngaphakathi sithole isombululo sazi ukuthi sombulula kanjani le nto le. So indoda kumele ikhale ingafeli ngaphakathi ngoba sizobuka amanye amadoda nje egcina ezibulala
1: singazi. Kungaze kube sebusuku. All right guys, kunento lana evelayo kakhulu mangabe nginilalele. Ukuqala nje namhlanje angiqale nje ngithi hey wemlalelo uyaphuthelwa. Kwasazi kipa zabo lezi abayifakile zibhaliwe ukuthi ni confession take control.
0: Yeah.
1: Nyayizwa guys, confession take control. Kahle kahle kwasakhona nje lapho khonto enkulu lapho enishoyo ngaleso statement leso ngoba ne okokuqala njena ngiyamajina ukuthi ni njengoba nisayinsizwa eyisa ezabantu abasha kuningi la nibona khona engazuthini kukhona mhlawumbe izinto zasemakhaya enizithwele kukhona njengabantu besilisi njengabantu nje abakhulayo umuntu wesilisi uyabona nje uma ngabe ngibhekisa kuwena nje mhlawumbe eketho ukuthi njengomuntu wesilisi because khona okulalele njengamanje and uyabona ukuthi I'm losing i-control ngezinto zempilo yami impilo yami kahle kahle engazuthi kushuthi fanele ihambe ngenye direction mina bengifisa ukuthi ihambe ngale direction lena nina njengabantu asebeke bahlala nakujulela ukuthi ni izinto abantu besilisa ababhekana nazo noma abafana ababhekana nazo ekukhuleni ningathi mhlawumpe ni umuntu yilipi iziphi indlela angenza ngazo uma ngabe ezothi hey nami ngiyafisa ukuthi lezi insizwa lezi engiyilalele laphana emsakazweni ngiqale nje ngisala ngaphandle ukuthi ngize ngiqaza xhumane nani uyena esekhaya elalele njengamanje la engathi khona nje okay mhlawumpe nami ngoba ngiyabuka ukuthi impilo ayihambi ngale direction engiyifunayo kodwa engazuthi kunezinto ezingiphoqayo ukuthi ayihambe kanje yazi leyo nto ngishiswa yini ngoba sibona abafana abaningi abangena ebugebengwini athi umuntu isituation bikade iphoqa mbembe athi mfethu isimo besikade siphoqa endlini bekudingakala ukuthi nokuthi bese eyongena HIV-ni umthole esenza izinto ezibheke eceleni. So ningathini kulowo muntu loyo othi impilo engazuthi ngiyafisa ukuthatha icontrol yayo kodwa futhi nakhona I'm taking control ngokuthi ni awuthi ngizame njengomjida wasekhaya njengomfana wasekhaya.
2: Yes.
1: Ningathini ke kodwa umuntu mawuthi usehamba ngendlela kodwa uthothi ibheke eceleni ngenxa yokuthi ni ufile engazuthi uyayiluza le control. Ngithathwa ilento statement lesenisibhale esikipeni.
3: Yeah. Kulento ekishiwe insizwa yami ngithola indoda lana odiphela ngenqumo sayo.
1: Yebo.
3: Yabona uma abe umuntu kukhona into ekudlawo ngaphakathi. Nale ukuthi indoda ayikhali.
1: Yeah.
3: Kahle mina ngizwe ngazuthi khona igambela shoda kube kumele kuthiwa indoda ayikhali yodwa.
1: Yeah.
3: Uma kukuthi wena uzovela yonke into ngaphakathi. Izosoqhuma ekugcineni ngoba sizowenza izinqumo engezona.
1: Yeah.
3: Engakusho mina kulowo muntu ozizwe ngazi ukuthi manje ucindezelekile noma mhlambe kukhona okuthile okumbeka phansi empilweni. Baningi abantu angakhuluma nabo. Ungakhuluma nalomuntu odlulayo la emgqaqwajwe emfethu ngokuthi nokuthi uma ubheka wena ngaphuma kanjani.
1: Njengoba kusekhlalwa etaxini nje uthola umuntu esezoxoxela izindaba zakhe.
3: Thola umuzi manje phezu khayelana. Ngale so sikhathi uzokwazi ukuthi abhodle kuloko kumphethe
1: ngabe
3: ukuthi izinqumo engezona ngempilo.
0: Yeah, nanokuthi eminye imindeni nje kumele isondele eduze nezingane izizwe ukuthi ingane zinamakhono wani ukuze bezosheshe bekwazi ukulungisa into zabo.
2: Speaking of indaba yemindeni like mhlambe abazali benu yini nina engathanda ukuthi bayiqonde kuyo yonke mhlambe into esendlule kuyona mhlambe ingcindezi enisake nabhekana nayo to a point ukuthi nize nasungula this confession clothing
3: hey ijulile ijulile uma ngabe umzali ayingani usuke uyilethe emhlabeni kuzamela ukuthi uyikhulise kuyi responsibility yakho leyo ukuthi uyikhulise ngawo yonke indlela uyinike konke wena ongazange ukuthola kodwa kwesinye isikhathi kube khona la khona ingane izokhula ifike esigabeni la khona sokuthi imilitary izinqumo zayo wena njengoba uzalivumela ingane ukuthatha isinqumo sayo phela yes esikahle kodwa noma ukuthi uyasibona ukuthi ogeli isinqumo ezosithatha kungenzeka ukuthi yosifaka

0: Alright, sike isikhathi ke sithi lapha 939 sikuwonomsakazo wakho Mgudlovu 107.6 FM sikuhlelo Youth Alive la sithi khona sibasha siyaphila. So sikubuza ukuthi ungubani, wakwabani, wenzani, kuphi igama, unontobeko mbathanazo. Umthiso ntshikazo othenga inkobafazana bethe ngamahlahla ehamba laphayana no Lwazi wakwa Dlamini sinalo ke ithimba elikhona ke namhlanje elibizwa ukuthi Confession Clothing. Mawuthi sasana usjoyina sithi siyabonga ukuthi ukhethe ithimba. Alright guys, sisaqhubeka nalo udaba esikhuluma ngalo namhlanje. La sikhuluma khona nezinsizwa ezisancane lana. Abantu abasane energy, abantu lapha yena abasakwazi ukuthi mangabe kuthiwa hayibo hebe nake yakuyonakala bashoshe bagijima. Ngobani ke sisesikhathini njengamanje la izwe elidinga khona ukuthi nike enza ukuncane la ungakwazi ukuthi ukwenze khona lapho ungakhona. Uyabona. So ke njena ke siyathokoza ukuthwala lelithuba ke lokuthi sixoxe nezinsizwa ke lapha yana ke ukhetho kuhle sokhelamba nayo usifundo wakwamemela. Guys, ngicela ukuthola njena lana kunento lana eyenzakalayo. Abafana banezinto abayithandayo ukuzenza. Uyabona? Nani nithi hayi sesike sagudla nathi. Sesizamile njengezinsizwa nathi sike sangena nasemculweni sazama njengoba size sasungula nane brand siyazama. Sawukuzama nako konke lokho. Uyabona? So nina nithe uma ngabe nisungula ibrand le ibrand kulindeleke ngathi ke sibone ezinye izinsizo zikwi age yenu mangabe kusungula ibrand nje kuthiwa ukuthi nje kufanele ukuthi iyadlisela mfafa uthi yababa fa ukuthi nina yini le enenze ukuthi nithi ke ayingapheleli lapho ibrand ekuthenini soswenka kuphela siyaswenkisa kuphela kodwa nabe senithi asifake nalengcenye le yini le yenenza nje ukuthi nibe naleyo nto yokuthi akwanele mhlawumpe ukuvele noma omunye umuntu uzothi nje cha mina fethi ngiziphushela ibrand yami anginakile ezinye izinto eziningi nina yini le enenza ukuthi nithi thina siyafunayo kodwa ukuthi sinake nalezi ezinye izinto ezenzakalayo emphakathini.
1: Yeah. Isizathu nje engingasho ngithi isona mhlawumpe esithanda ukuba ingqikithi. Ukubona umuntu omusha ephumelela ngaphandle kwencindezelo. Okunye engingakusho mhlambe ukuthi sesikwenzile okuhambisana mhlambe nalo lohlobo esenza ngalo sike sibe nawe izinto ezifana nama awareness programs kanje. Endaweni yangakithi lapha eBhulu. Sike swabambele holo, sike saba nayo nje holo lasembhulelweni.
2: Yeah,
1: saphinde saba satsavashana sport. Sibonge kakhulu ku Miss K u Miss Khwela

0: say.
1: Yeah.
0: So sengazi ukuthi uma kuukuthi ufisa ukushintsha, qala wena uzinikele ngawo.
2: Yeah. Nalokuthi wena sisinazo uthisha ingane mayisancane. Iyahamba esikoleni iqede umatric.
1: Yeah.
2: Ihamba yofundela ukuthisha. Ngenhlahla ivela isithola isikole la akadisuka khona emakhaya.
1: Yeah.
2: Ngale ndlela shothi seyizofundisa izingane zo anto sibani bani.
1: Yeah.
2: So vele le ingane ngoba ziyamazi lo muntu zikhule zimbona. Azumthatha ngendlela kodwa manje isigaba sakhe akasezoni.
1: Yeah.
2: Isemdala useuthisha. So kulowo muntu engasho mina ngithi kukhonta ifisa ukuqala emphakathini. Manje nje sisuka khona namhlanje. Vuka ugeza ubangene.
1: Yabona
2: khona thatha icontrol ngempilo yakho.
1: Uqale
2: bebona ukuthi okay nangu uyayiqala. So bonke uzophela lapha. Uzovela ukuthi bu bazobe bese bethi mfethu hayi cha uyisibonile sehle emphakathini.
1: Yabona
2: lona.
3: Ngiyathanda ke. Yazi inamandla ke. Yabona ke njena ke mangabe ihamba ngalo woshuni inamandla ke ngoba ne iktshela ukuthi ke ngemadlamini ngisho kungathiwa ubukade unamabala angakanani.
1: Ngisho
3: ubukade unamacala angakanani. Khona ezinye izibonelo ezinhle esizibonayo nje manje lapha ko social media khona lensizwe lengengisho igaba kodwa nina nizoyiqonda ukuthi ubani esize yangena kubudlelwane nomunye wabasakazi besikade sibathanda kwezinye zeziteshi insizwe bikade iphuma ngaphakathi bikade ibhantintile kade isejele njengamanje wenza omuhle umsebenzi siyambona hambele izikole siyambona ezama ukuletha ushintsho ezimpilweni zabanye abantu lento le yokuthi uphuma kuphi useyithathe wayezoyenza into eyisibonelo sokuthini lempilo le mawenza izinto ezibheke eceleni izokuthatha ikubeke lapha kodwa futhi uyakwazi ukuthi wenze njani uthathe icontrol le enikhuluma ngayo ke njengamanje siyathokoza kakhulu ukuthi ke nisithathe nisibeke lapho guys sizobe singalenzi iqiniso uma ngabe singabheki mangabe kade lo yambuzo bengubuza ngokwama challenges singabheke kuthenini ikuphi la nihamba nibe nezingqinamba khona ngenxa yokuthini anikhoni lo msebenzi muhle kakhulu umsebenzeni wenzayo njengezinsizwa muhle kakhulu kubalekile ukuthi uthole some form of ukusupporteka la ungasupporteka khona so ke asilisebenziseke leli thuba ke ukubheka ukuthi mhlawumbe izingqinamba enike nibe nazo mengabe ni organizer mhlawumbe I program ni organize ama activities enu iziphi uyayibona leyo nto mhlawumbe khona umlalelo ozothe ekhaya awuyazi lezo insizwa lezo hey yabona nje namhlanje mina khona la bengaphosa khona esivivaneni ngoba nibenza umsebenzi ngempela omuhle so nje ikuphi la engathi nje hey sidinga usizo la nala kuze ngempela lenqola yethu ihambe ifinyelele la sithi ifinyelele khona
2: engakusho mina ngathi konothando angazama because sike saba nama challenges athile nje kwa kwamanye ama event ade sinawo khona lapha ePool eDoli.
1: Yeah.
2: Besishoda ngama resources.
1: Yes.
2: Ezifana
1: yes.
2: Ne-stage equipment.
1: Yeah.
2: Sizambile kodwa ukudosa lapho napho la singadosa khona. Umuntu noma ngathiwa akasakwazi ukubeka usheleni but aka offer ihlamba ama resources athile.
1: Oh, yes. Okay.
2: Ukuthi leyo program esikhona ngaso sikhathi ikwazi ukuthi iphumelele. Yeah. Nokuthi basilekelele kakhulu ekuthenini lento isabalale ngoba manje ayisekho ngokoti.
1: Yeah.
2: Kubantu empilweni zabantu.
1: Mm. Yeah,
2: abantu abakhulu nje abamalungu umphakathi nabaphethe umphakathi namalijas umphakathi bazama ukungenelela ekuthenini mhlambe balekele ngama resources athile ukuze lo program ibe impumelelo.
1: Yazo. Nice.
3: Silapho. Alright, ngoba siya ngasemaphethelweni ke nje manje bengifisa nanokuthola ukuthi guys ni kukhona yini okuqala nje ukuthi kukhona insebenzisana nabo noma enifisayo ukuthi nisebenzisane
1: nabo
3: are you open ekusebenzisaneni namanye ama stakeholders ngabeka kanjalo ukuze lo msebenzi wenu mhlawumbe uhambe umuve uthi ukuthola isupport ngoba kwesinye isikhathi sike sithi masenza into siyenza sisodwa uthola ukuthi hey kunzima
1: kanti
3: mhlawumbe mangabe sizothola amanye ama partners yabona idinga ama partners awuhlobo olukanjani kulo msebenzi wenzayo ukuze nemhlawumpe ukwazi ukuthi ni umcimbi wenze last year kulonyaka olandelayo ube nomehluko uyabona ngenxa yokuthi nilethe amanye ama stakeholders khona abanye abazothi ah nathi yafisa ukusebenzisana nabanye abantu nina are you open nje ukuqala kutheneni yafisa ukusebenzisana namanye ama stakeholders nabanye abantu namanye ama partners hlobo luni labantu enibadingayo
0: sivulelekile nje ukusebenza nawo wonke umuntu okhona othanda ukuseka

0: wena aziphathe kahle nenze into ezright ukwazi ukuphumela ngenkinga zakho ngithe umuntu akabe uNkulunkulu wakho wasemhlabeni
1: kunjalo ke njena alright mina ke ngigoqa ngelo ukuthi njena siyabonga kakhulu izinsizwa sicela ukuthi ningapheli imoya nangelinye ilanga mhlawumpe se mangabe sinibiza ukuthi ningasondela yini lapha emsakazweni ngoba kukhona amagalelo eni esiwabonayo ukuthi mhlawumpe angasiza nakwezinye izindawo siyacela ukuthi nike ningasivaleli ngaphandle siwumsakazo ningasivaleli ngaphandle alright siyathokoza kakhulu ke sithi sinifisela konke okuhle kwa wonke umuntu onendlela angaxhasa ngayo lezi insizwa lezi zenza umsebenzi omuhle kakhulu siyafisa ukubona izinsizwa zilosika simama khona enye insizwa ke ethi mayisebenza la igijimela emgaqweni ithi lelizwe leli liyoma ngeinsizwa siyakholelwa ke nathi ke kulokho ke ngobani ke asiyilutho mangabe izinsizwa zethu noma abantu besilisa bengalimeli izwe nenkinga elibhekene nazo kuqala nangazo ke inkinga encane lezi zethu zasemphakathini so amagalelo eni sithi siyawabona kakhulu futhi siyawahlonipha siyabonga kakhulu ngigoqa lapho ke ngithi mina ngizomena isonto elizayo madam
2: okay asithathe nje ikhwama zethu sivele sigodu ke manje umzali uyozashaye bayithi kodwa ke sibonga kakhulu nje kobhuti ibe confession clothing sithi njengamanje khumu sikubonga namlalela ekhaya ngokukhetha thina siwumsakazo wabantu njengamanje ngiphuma ngamnandi nje ngengoma yo Zulu Queen featuring ufeza besho kamnandi bethi i distance bye.

Asibonge balaleli, asibonge ngane zakwethu. Sibembe ngeyimbili zandla lezinefuthu beletha kusiyabonga. Akingibonge kozakwethu awu bakithi ozakwethu kusukela ekuseni. Bibembile lento bayidonsa lento kwamnandi kakhulu. Bayibamba, bayibambishisa. Yeze yapholele ezandleni. Dakisiyabonga nize niyophumula kahleke. Kungena ingane ke manje.

ikhaya ngiyakubingelela mntakamama. Oh yebo baba, ngiyakunxenxa nje manje. Ngiyakunxenxa la kwekamasikanda kusikhekhe ngengoma. Isigqile sasekhaya. Angubize gogo, okudwa mkhulu, baba nomama, malume noanti, buti nawesisi. Oh nalapha abancanyana ontanga bami. Bese kithi nazo zonke ke ilomo lezomsakazo molweni.

uyabonake mlaleli ngimthanda ngendlela esimangaliso lo bakasekhaya ngizohlala nawe mlaleli kusukela manje kuze kube liyabumbana ihorlesh mina mbili kuzothi ngothwalofu bese ngithetha kule nkundla

bowemdaleli bekumadletshana phela lona umadletshana edithilika wentaba ngifuna ukubona umuntu wami uyibona ngemlaleli ngalesi sikhathi ake ngilethe uluhlelo ngitshelizwe lumkanjani wentanhla loluhlelo namhlanje nje.

0: ekuthini nawe
1: yeah
0: ubanikezele ingcingo zakho ukuze ngifune ukwaziwe wesomntwana gambu ukuze abanye mabekufuna bekuncenxa uzobadlalela uzobenzela abanye baba nemicimbi
1: kuba njalo
0: imicimbi yini nini uzobanandisela awusomntwana kuthiwa nangusomntwana we kumnangusompheli kuthiwa ye awu nangunomfana
1: Ayizwakala baba. Abaphinde futhi abantu bangithole lalapha einkundleni zokuxhumana ngikhona nakhona. Ku Facebook ngiyatholakala ngosifundo siluleko. Bese ukuthi ku TikTok somntwana backup.
0: Yebo.
1: Searcha kanjalo bese mawufuna ingoma zami online ngithola yonke indawo Spotify ko YouTube yonke nje indawo yomculo kwaMasikandi kuma digital stores ngikhona.
0: Abani is the number yakho?
1: Inamba yami ithi 071 079 96 11.
0: Open them
1: 071 079 96 11. Kulo nombolo ngiyafoneleka ngiya WhatsApp na kuyo.
0: Kumnandi kakhulu. Kodwa wemphathi kasomntwana uthini lapha?
2: Ay no akukho enginingi okuningi engingakusho nje ngale kokunxenxa abantu ukuthi ngicela bamdlale usomntwana online ingoma zakhe ziyatholakala futhi zenza kahle kakhulu siyabonga kwasebeke bazinikeza ithuba lokuthi bamlalele ingoma nje ziyahamba so usomntwana uyatholakala yikho imicimbi esiyikhethayo ne ukuthi uyashada unomemulo unani nani imicimbi emikhulu siyakhona ukuthi sihambe evikini edlule nje kade kunobhuti la uMthandeni uMfoka Manqele USK besinayi nje la ngoba siyaphilelana kakhulu naleyansizwa ikwazile futhi nayo ukuthi ithathe ithuba imfake kade sise UKZN nasesidara sakwazi ukuthi sisebenze khona kwabamnandi engisholi ukuthi nje usomntwana ukhona ebantwini manifuna ukumqasha ke inamba entholakala azothola enzoyithola ihlezi ivuliwe iyasebenza ku WhatsApp iyasebenza nakuma calls ithi 071 071 370 30 32 ngoba ke kukhona abanye abantu ke aba engathi mhlambe bafunde kakhulu bathanda lento zama email ma ukuthi ufuna ukungimelela uzobhala umuzi wenhlanhla 57@gmail.com muziwenhlanhla memela notes muziwenhlanhla 57@gmail.com ngiyatholakala ku TikTok nakhona ngumuzi.com yes naku Facebook ngumuziwenhlanhla memela so nje siyacela bakithi I support nimuphe njengoba ngisho nje ukuthi asikhethi namuphi umcimbi siyatholakala
0: kanje wephela sande yeyawathula bo ay present uthini nelapha
3: ay senkonzeni nje yonqenqa sicela nje abalaleli bonke kwaMasikandi ukuthi sicela ukuthi bangene lapha ba stream umculo somntwana omnandi walaleleka uBhema Ukholwe nase stage futhi nangabe umcala nje ukuthi abe khona uBhema Ukholwe nakhona yonke indaba nje la uzomfuna khona uzomthola
1: hayi siphelele
3: sibabhemi
0: Jesus Wasuka mnandi kakhulu. I am a total. Uyabona ke mlaleli esezothetha kule kudla usomntwana kunengoma azophuma ngayo we mlaleli.

0: womtaka kambo wesomntwana yipi ngoma lozo phuma ngayo ithini
1: hey sihloko sale ngoma sithanda ukujulajula kodwa nje ithi washu baba
0: washu baba
1: washu baba ukuthi wayethini kubaba ingoma iyazikhulumela ukuthi wayethini ubaba mayeshu baba
0: awu bakithi
1: kodwa nje ngafikelelo lo muzu ngike studio nje ngavele ngathi washu baba

0: ndiya inhlelo ndadinguniwa isikhathi ngiyazwa sidingamlaleli ubheke manje u 13 minutes after 11 iyisho mina ntathu le mizuzu lishayele seledlula iyore leshumi nomuvo yebo baba kodwa wesumntwana usuzodeda kule nkundla ubathembisani abalandeli bakho
1: abalandeli bami nje ngibathembisa ingoma ephezulu kakhulu ngoba ngumuntu ophila ngokucabanga kahle kahle ngiyabethembisa nje abalandeli ukuthi angisoze ngabaphoxa uma ngibangenele studio noma kuthiwa sengihlangana nabo mina ngulo muntu ophansi kakhulu ngiyakwazi ukushuta nabantu ngiyakwazi ukukhuluma nabantu vele izinga lami noma selithanda ukukhuphuka ngilibona liyakhuphuka lona ncane kancane kodwa manje ukuphakamela abantu abanye abanda akukusizi ngalutho
0: yeah
1: ngiyangizehlise nje noma kuthiwa umuntu ngiyabona ukuthi uyangivimba liyanetha ngiyamela kodwa ngimuzwe ukuthi uthini kimi ngoba lo mculo lengiwenzayo angikwenzeli mina wenzela abantu futhi mabe ungabanike abantu ilona abalandeli ithuba ngokusho ukuthi kuyafana lomunye ukuchamela umsebenzi wakho
0: awugcwalise lapho umphathi
2: okay mina engingakusho nje ngizothanda ukubonga kakhulu kuMgungundlo of FM ngiphinde ngibonge nomfowethu esisebenzisana naye ongasingxenye ke yalo mcimbi esinawo njengamanje uSomkhonto wakanyando okuwumfowethu ke loyo esilekelelana naye kakhulu ukuthi umculo kaSomntwana ukhuphuke sibonge isupport nje nendlela abantu abamjabulela ngayo uSomntwana uma ukuthi bayambona la bambona khona ngizothi nje kancane ukuhluka bhuti Nhlanhla kulento yomculo nokuphatha umuntu ukuphatha iartist awazi ukuthi ucameraman bese kuba wena ofuna ukuvela kakhulu ezithombeni kumele ube behind the scene kwezinye zezinto umsebenzi kodwa ube upush so kulento yomculo ke ngiyithatha kanje ukuthi kuzofaye ngimthande umuntu engimphethe khona umsebenzi wakhe uzokwathi usabalale because manje ukuthi mina ngibheka ama benefits ngaye umsebenzi wakhe ngeke uzuye phambili but into ekufaye ngiyenze mina ukuthi ngingaveli njalo ebantwini but uyena ekufanele avele ebantwini
0: yebo
2: so engifisayo ukuthi ke nento engihlezi ngimtshena yona ukuthi kuyabekezela umculweni ukuyiphatha kweartist iartist leziphatha kanjani ikupho kulindelekile kuyena ilokho nje ngingakusho nje ngibonge na nomama ekhaya nobaba noma bengasekho emhlabeni kuyibona abazizalayo nje ubaba wami umgogodi hey ngeke ngizishe izibongo zakhe ngoba ethanda ukuthi azivumele ukuthi ngizishe emsakazweni kodwa ngiyabonga kubaba wami ukuthi angibeke la emhlabeni ukuthi ngibe khona ngiphinde ngibonge nomama wami uMasithole uMasala njalo okumama nje naye futhi ongasekho emhlabeni odlule ngonyaka ophelile kodwa nje ngicela laba khona bayabona futhi bayajabula nangomzukulu wabo ngoba phela siyazalana umntwana kaSisi lo
0: yebo
2: so nje ngiyabonga kakhulu ngibonge la kumfowethu uPhila Sande uzalo bamncane naye nje sibambene lento isemndenini lento omculo nje isuka kude siphinde futhi sibonge negoso lethu uBhuti Mazwakhe uShunwe Nkani siyabonga kakhulu bese ngibonge nakuyena uBhuti Siya oke wasebenza la ekhaya impela ungwaki igqobo igcwama lika mamkenezi lokade kubuze ekuqaleni ungwaki ethu zalo baba impela uMashampula uNjoji uJack so ngiyabonga kakhulu nje siyabonga nakuwe bhuti ukuthi usinikeze ithuba sizocela ukuthi abalaleli besilekelele nabo ngiyabonga kakhulu
0: awuphila sande awungcwalisele nawe lapha
3: siwusomntwana ngoba sozibiza kanjalo sizigoqa nje egameni lo that siqembu somntwana sicela ukubonga ithuba esilitholile emsakazweni sithemba ukuthi esicela namhlanje kubaleleli kona abazokwenza futhi nendlela yokumsupport izothi ukukhula ngokade kuyikona so nje sicela ukubonga kakhulu ngethuba sibonge nasekhaya isupport iBlock Donnybrook yonke nomgungundlo wonke sibonge isupport sicela baqhubeke bengayeki basupport somntwana uzohleze benzele okuhle sizohleza sikhona eduze kwakhe siphoke phelele kwenzeni okuhle njalo siyabonga
0: kwamlandi kakhulu somntwana Awuvalelise lapho ngasekhaya uvalelise kubalaleli ubathembise ukubathembisa kona abakuthinta ezincingweni uva ukuthi kube mnandi ngendlela esimangaliso
1: ngoba
0: ubatshela sizobuya futhi
1: ngoba ngumuntu ongathandi ukulo ungiboluza noma ngumuntu nje othanda ukuthi lento engiyicula la bayizwa abantu ukuthi iculwa yimina yabona nje bangekutshela ngithi washu baba wami la

0: shike wadala meling zalayo uye wa shubaba wa muyezwa la shike dalami wati kulamfana wa mushayi ngumungabana hake
1: haye ngiyacabanga ukuthi kubakazi abantu angibonge kakhulu ithuba engilinika uMgungu Ndlovu. Ngibonge kakhulu nje nawe mphathi uhamba nami. Ngibonge nakumalume ngale futhi. Sibambene kakhulu ekhaya. Sibambene kakhulu ekhaya. Nomphakathi wangasekhaya ke nje sibambene kakhulu. Ngibonge nakubalandeli. Ngoba iy'ngoma zami ziyakhuphuka impela kuyangimangaza ngoba ngiyaqala ukufaka umsebenzi online kodwa kuyangimangaza ngendlela inamba ezikhuphuka ngayo. Ngibonge nje kakhulu ngiphinde futhi nginqenqa ukuthi qhubekani nidlala ingoma zami online. Ngiyacela nje kubalaleli lapho ukuthi abadlali ingoma zami online udlale ngedatha ungathi ingoma uzoyidownload. Uyidownloada akungibenefitisi mina. Kodwa uma uzoyidlala ingoma ulokuyiphindaphinda kuyangisiza mina nje ngomculo ukuthi ene ekugcineni ngikwazi kuhambe ngiyoclaim. Ngithola okungokwami. Ngiyabonga kakhulu nje kubalandeli. Ngizoqhubeka ngiyimisela noma ngiyimisela nje noma ikuphi. Ngibonge nakubhuti uSomkhondo. Uqinisile ngempela umphathi mangabethi besiqala isidara sabuya saseza la eUKZN. Sibonge nakuduyazi ngokuthi sibe ndawonye. Abanye abaningi ke bahalela ukuba nabaculi abadumile. Bathi akwenzeki kodwa uma uhlisa ukuphakama empilweni wafuna ukuphathwa ngoba lemculweni kahle kahle ngeke uzenzele yonke into ungaya e-studio record kodwa ngeke ukwazi ukuthi uzenzele yonke into kukhona abantu ekufuna badile nezinye izinto zomculo wakho for ama booking nje i-manager khona mina nje ngizwa sekuthiwa sowuye endaweni ewukuthi usuye endaweni ewukuthi ngoba manje ngeke ngikwazi ukwenza konke mina njengomculi ngifuna ngifocus mina ukuthi ngiyacula bona bafocus ekutheni bangitholela amagigi bangitholela imicimbi yonke leyo nto ngoba ngeke ukwazi ukuzenzela yonke into uwedwa
2: ngane kwethu
1: yabonga
2: hawu bakithi ake ngize nakuwe ngane kababa uvalelisa bese khonze ekhaya
3: hawu ayi ngizo bonga nje kakhulu hayi sekukhulunyiwe konke kuqediwe phela mina senganiwe ngibingelela kumakhoti ekhaya
2: amen ah kodwa makhoti
3: ngibingelele la kumabuthelezi umakhoti hayi cha nganiwe impela mfethu khona angaqedi kodwa ngiyaqhubeka so nje siyabonga kakhulu bafowethu siyacela nje support ukuthi ihlezi ikhona siwusomntwana sizoqhubeka sinenze lokuhle ningayithola enye album kulonyaka kodwa hayi asemancane amathuba ake siphushele khona sizonikeza omunye umsebenzi ngegood good friday ngonyaka ozayo ngoba sezikhona ingoma nenhlele ziyaphambi sezikhona kodwa nesicane siqashe kule number 071 370 3032 071 370 3032 siyabonga
2: phela sand valelise ngane ka baba
4: siphinda sivele sibonge ithuba sikhonze ekhaya nje iDonnybrook ugogo mambhema ugogo masala cha ugogo mafence wobhuti bonke siyakhonza sibonge nje uthando abasikhombisa lona ngaso sonke isikhathi eJolvet lapho ngiqhamuka khona kubaba kuma ngiyakhonza kakhulu uthando lunye sibonge
2: dangi siyabonga abakugambu sebezophuma ubakithi kwamnandi kakhulu singathi uNkulunkulu endleleni zonke endizoyithatha manje baniphuma anisusele ugibe akanti mkhona ingoma ufuna uphuma ngayo
1: yebo hayi ngikabadlalela nje abalaleli ngithi bayajabula bajabulela usomntwana abantu
2: ifake baba usudeda kule nkundla ubakithi somntwana bathi usombhebi ithethele wesombhebi rise usephuma ke usomntwana umntaka gambo nophila sanda unomphathi wakhe lana ezandawonye lezingane hey ukomemela komsuthu sibiyadeda kule nkundla ubakithi ukuthi bangahamba kahle awu akenizwe lengoma abavalelisa ngayo kwamnandi kakhulu

0: Sambele isikhathi uyibalaleli sibalekile isikhathi ngane zakwethu. Uyabona ke manje 22 minutes to 12. Ingamashumi mabili mizuzu nemizuzu emibili. Phambi kwehora leshumi nemibili. Hayi ngiyayibona umkhonzo yenu uyibalaleli. Ngizifunda akuthi nime nje kancane. Ngizifunda umkhonzo yenu khona manje mangiqeda kuma COD. Oh bakithi akhona ma COD la kuyika masikandi mangiqeda ngabo. Ngifunda icelo zini icelo emibili neyintathu nje bese ngidedela nami kule nkundla ngiyophumula kulungeleke ake ngiye kuma COD. Nginama COD ke manje asemgungundlovu ebalalile angithathe bese ngibabengelela molo.
1: Yebo sawona hlahlamloyo njalo.
0: Uthi angene kwithu.
1: Hayi siphila njengosheleni
0: mfowethu. Yebo. Njengosheleni welestalathi.
1: Inazona.
0: Amen. Angikubingelele futhi.
2: Baba niyaphila.
0: Kanjalo nje.
2: Siyaphila nathi.
0: Yebo. Ama COD aqhamuka phavelaphi?
1: Ama COD akhona la eMgungundlovu.
0: Yebo.
1: Njoba sinje ama COD aseMgungundlovu akhona la. Sinomfowethu ke lapho uJelasi umpuka ngubane. Phansi emsinga mina ngidabuka ngale bhula esigodini saka mahohoho emgomasa.
0: Awu ngathi ngathanda mahohoho ngabe kuphi lapho? Ikuphi mahohoho?
1: Isemgomasa ehlanzeni.
0: Ehlanzeni. Ingabe kwahlanzwa ubaba? Kumnandi kakhulu ngane ubumdzala. Ngiyezwa ukuthi khona ingoma oyikhiphile. Yini lenizana unamhlanje maseyodini pattern?
1: Cha. Gokukhethekile nje sizodlulisa ukubonga kubona bonke abantu abasilekelelayo njengoba sasungula since nje sasungula iqembu la COD ngoba nizokhumbula ukuthi khona inkamba beyibuza izimele eceleni ayiphelile futhi sazoqhubeka nomsebenzi wayo sidlulisa nje ukubonga kakhulu kubantu abasesekayo nokwesekwa nje okukhulu.
0: Yes.
1: Sesekwe kakhulu andithile kuze kuzobe namhlanje ngingasho nje ukuthi sidlulisa nje ukuzobonga singama COD ukuthi umsebenzi wethu siyabona ukuthi uyaqhubeka abantu bayawuthanda futhi bayawusupport abaqhubeke bayawusupport
0: ngene kwethu awugcwalise lapho
2: cha sibonga nje kakhulu i support yabantu ngendlela abawuthokozelela ngayo umsebenzi wama COD. Sithi nje izandla phezulu zedlula ikhanda bafowethu niqhubeke njalo nje nokusupporta asilutho ke ngaphandle kwenu ubona nje nathi sibeka isinkwe etafuleni ingenxa yenu bakwethu sibonga nje kakhulu.
0: Awu bakithi kwamnandi kakhulu akhona ke webalaleli ama COD nenkamba bebuza njalo ungayilibali ngoba nayazi inkamba

sibambeka kwakho kulomsakazo ubalulekile ungumuntu ofu FM ongawena ngokufanele nalela siyabonga.